kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira sebirenze urwami mbango kira kira kira kira senda sembwa numwe butsa nawe ingene vugira wambaye nga wambaye nga niwe ngomboye ngomboye ngomboye nakumbuye murongo nanjye niba yateretse imbizi yananiye ngo abandi bahungu ndamoze ni filipo bane filipo buziya inzomu yahagaze inzomu yaba akira yatwariwe akira yatwari bukuru kiraze mwana wa mama tugendana kandi mbere tugendana tutagenzanya kira twigire iwacu ruguru yali yali